0: Ajani mwa yuko e.
1: Ah, meje oso. Na hwani ye. He, Manson, eto kwani ti na watoma fomu ha.
0: Ajani mwa abochire. Ento kwani ye o mema ya to agudada. Wansi makoto October top yi. Mi mango sei. Na matisa wodi aye wafo ye dada na mba be sire nchiwo.
1: Wo Manson, da onya mi asepa ne meso fo otumi fo. Na ka me mwa nipa bi o chira wono wa bwa papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wofo no. And track no siare no. E bia bam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wotumi yenu anase na wotumi ese bi echi no. Wo 30 to 50 mil. Fo go fide ka fuka fu. Spray phone so. Flower sa sha sia fefe no. E be bo ho ban. But so sa ko ti so be hu se aduaba na sha sia aso kama. Fo ko jaso. E nya dia reject ba ko mpo on sa beka. October top e ye adwuma se nkonwa. Na ne papa e ye ntino. Wo don't do so anase do je na. Fo bi pit